E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kai a tāua, te teihana o te ūpoko o te ika. Irirangi Manawa, whare kōrero, me te ūpoko.nz.

0: 망하라. 뭔가 카이마히 하랑 어때 아랑아 카이마히 파타임 카코레라타베 아헤키 디파이테 우츠 와티아 아타우 아라테 엔요 리브 헤웨이 카누야케 토라타 우츠 마티 카이마루아 이라리마 파헤니치 헤위츠 헤이프카 카피 티와헤키 테 엔요 리브 니케아츠 데루아라 마노가 카이마히 카파니아에 에네 파노니 타가 하이타 테 아노 투요노 테로푸 카 카리키 키 테츠 테로푸 카 카리키 하이카 와나타가 카파카 코레히아이라타
1: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga, o te tūraru ka puta mai I te pānonitanga o te huarere. Nō reira he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e te o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa I wāinga nui I te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki I ngā mea e rua.
0: Pātahi a te matapihi ara te tei kai taunaki ngā kaupapa whai Māori ka hoki mai te tei haerenga ki inia. He haerenga e tuhura ai I etei anō ara, hei whakawhānui ake I te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga anō hoki. Toko waru I haere ki te huitahi ki etei mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, ka poreihana kāwanatanga o inia anō hoki. E whai akinei ko te whānuitanga o ngā kōrero nā te tia takirua o te matapihi, nā Nanaia Mahuta.
2: E haere mātou ki te āta whakaarohia, ka pēwhē tāia te tutuki te hi mahi e pāna ki te hangawhare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakaarohia ki ngā rangahau o te ao hangarau I nā ka mahi tahi tātou. Ko te tuapapa o tō mātou nei haerenga, nā ka tahi anō a Aotearoa I hainei I tētihi kawinata tau hokohoko me ki, tētihi free trade agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
0: Ki ngā take hā kinakina, kei te riringa kai tautoko o ngā tamatoa whai muri I te hokonga anō o ngā tīkiti mō te tukinga whiringa toa a te hatarei. Āhei tā ngā rīpoata kei tua I te rua mano tāra te nui o te utu mō etehi pepa whakauru. Āhei ā popo, ka tukituki ngā tamatoa ki ngā dolphins, hei ā whākaraka I te ahiahi tangi ai te whio whakarewa I te kemu I Go Media Stadium. Koe a ngā kohinga a wātea I tēnei rā, I tēnei haora. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, mātou ko te whānau o Waipareira.
3: E oku nui o kurahi whakakoko mai rā kūtau ki te hā o te upoko o te ika. Ki runga tonu I hō tātou iarere te 87 Tāono FM. Ki te puku o te whanganui a tara, a tahitahi ono tahi a iem huritai a whio I tō tātou nā rohe. O te upoko o te ika I rirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui. Kwau tonu tēnei ko manahi te hiakai whakahia ke nei ngā kōrero ia. O tūmai te wehi wehi. Ki tō te rangi hikitea, ki tō te rangi hapaenga putatunu atu rāno ki te waha ātai, ki te kū tere tere ki te whungio. I runga anō I ngērā āhuaranga kōrero tangāke, ka auake rāno tātou ki ngā kanonukurangi mo te rānei.
4: Ngā kanonukurangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, te upoko teika.
3: Paki ana te rangi ki runga tēnā ko kā puapua ka whanake mai nei roto anō I te pō. Ko te hau pūkirikiri tēnā o te raro e whanake mai nei roto I te ata nā wai rā ka koke mai rā ko hau mā tonga I tēnei pō tonu nei. Me hō tātou nei taumata pai wera ake. Ko te ngahuru mā toru ki te whanganui a tara, ngahuru mā whā ki roto anō rā o porirua me te kōpaunga o te awa kairangi tatu I hoki kapiti, ngahuru mā toru ki roto te tāuru o te awa kairangi. Fine cloud developing at night, gusty northerlies developing this morning, changing southerly this evening with temperatures of 13. Wellington and Upper Hutt 14 and Lower Hutt, Porirua and Kapiti Coast. Ki wake rā nō tātou mā ki tō tātou nā maramataia hoaho I tēnei pō tonu nei. Ki runga anō I tēnei o tātou nā tō taraho e takodui ho nei.
4: Te maramataia ho, your daily maramataka. Tū mai te wehi wehi, 2, 4, 3,
3: 4. Whiro tō tātou.

kōrero nei. Puku atura ki te re tōtanga o te kōrero, te kaupapa o te whea, ko te akoranga o te mātauranga. Hukea, hukea nei. Au mai rā e ngā kuirahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakinara, ko te whatumanawa, ko miriwiria, hei.